0: Dinali Hari, Tadalamay, at Marilang Malay.
1: YFM, Sigulay sa Jalay.
2: YFM, Sigulay sa Jalay.